0: PAGCOR++. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banal sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sinya.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na nyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
4: Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.

0: ko dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
5: The Millionaire Mindset.
2: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
9: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit naman ay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa ato ang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inumo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag o tuhapon isa kabaso yun. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula yun, buntag o tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kung i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno po na sila og nutrition, puno sila mga phytonutrients, puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya siya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na murag maguliyak-uliyak mga pinangga, tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon. O niya, pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagkagabi, daghan ka imong ikaon. Nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag nakay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag-colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga itong buhaton. So, dapat magkaon ka o alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin niya sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timanaan na ito ha, ang kalamansi ang iyang acid, mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto ni mo isalad lang ang alugbati, isa kapungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutoon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo kaya na siyang kombinasyon, nindot na siyang kombinasyon, para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na ganyan puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimong isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nagaaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. No, na ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitaw mawala ang mga pain, mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No, 10 days himuon nimo na pinangga. Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular

0: Yoka Sasarap, now available on Food Panda.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
7: DTX 500! Pumali sa mga butika.
10: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
11: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
12: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
13: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering nga supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.

0: The new Kiss FM 102.3 is 1:55 in the afternoon, mga ka-Kiss. It's a Kiss All Day Request. Yes, maying hapon sa tara, mga ka-Kiss. Naturiha ka na minaw ka ron si Sir Floro Rinca. Salamat kayo, Sir Floro Rinca. And to kagawad Sabel Rinca de sa Barangay Buol. And to Consial Plongplong Rinca. Sa mga Rinca family, salamat. And also sa tara, mga branch nila sa Kalape, Butika ng Bayan. Nga naka-Kiss FM, diha. Good afternoon sa tara mga brands diha sa HNU, sa Galliaris brands, and diri sa Mansasa brands nila sa Kalape Butika ng Bayan. And ato mga kakis po diha sa City Square brands. Salamat kaniyong tanan. And diri sa may atbang sa Galliaris Memorial Medical Center. Sa tanan-tanan mga staff na to sa Kalape Butika ng Bayan, maying hapon. And sa tanang mga naminaw po nato diha sa Paso Nangka Restaurant, Payag and Sayas. May papabinaw niyong tanan. And diri sa atong mga kakis nga naminaw karon to diri sa Mansasa, sa Lower Mansasa, to Hannah Morja Inting and to Omar Inting, atong mga classmate diha. Salamat guys sa pagpaminaw. And to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bakamante, salamat guys sa pagpaminaw sa kanunay Bakamante family diha sa Barangay Buol. And sa tanang mga kakis nga naminaw karon sa Kiss FM, may hapon yun tanan diha. Time check, mga ka-Kiss, is 1:57 in the afternoon. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss All Day Requests.
1: Kiss 102.3 FM.
2: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops. Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: DJX 500.
8: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
8: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, approve bado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
11: Without you, I'd be lost without you.
10: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
11: You.
10: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
12: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
13: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: DJX 500.
3: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ko sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
8: AXL Makabuhay Plus dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within
7: within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Buhol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GTX 500.
7: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
9: The Millionaire Mindset.
8: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
10: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
11: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
12: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Ang gabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
11: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
13: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
14: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

The new Kiss FM 102.3 is 3:41 in the afternoon, mga ka-Kiss. Good afternoon to all our friends here sa Poblacion Maribohok, to Timmy A, Timmy Arangoso, and to Ma'am Genoveva Arangoso. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. And ato mga ka-Kiss dad, naminaw diha karon, to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa Maydampas. Request a song, Frally Pulipi, Stitches and Burns. Morning mga ka-Kiss. Atong giplay na. Yes, salamat guys pagpaminaw to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa Maydampas. And to Brock Midwin Inting sa SPC Dampas, salamat guys pagpaminaw yung tanan diha. And happy weekend sa tanan mga ka-Kiss na to. I'll be at Aluna Beach Lounge tonight mga ka-Kiss. There's a beachfront, and after that, diretso ta sa Smoky Club and Lounge. So, kita kits tadi ha, mga ka-Kiss na to on the weekend, Saturday, mga ka-Kiss. And may hapon sa ato mga ka-Kissad. Ay kalimot mga ka-Kiss ha. Ang upcoming event, Ugma na ni, open to the public. Diya sa may Bohol Cultural Center. Ugma ang Fusionista. Fusionista ni mga ka-Kiss and Events Company and Rina Turismo 2026 mga ka-Kiss. September 20, ugma na ni diha sa Bohol Cultural Center, magsugod 5 p.m. Yes, open to the public ni mga ka-Kiss. Kato mga mutanaw ani. Yes, tanang mga events sa Tagbilaran City College, TCC, Tourism Fusionista Events Company, Rina Turismo 2026 at Bohol Cultural Center. 3:43 in the afternoon on this day, David Pomeranz. Requested song going out to Annabelle of Manga District, Tagbilaran City. Kiss All Day Request.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Pagdilim ko, sir. Deni, sir, taga-manogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabataan. Niya high blood food ko. Niya, masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataan, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataan, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaloyan sa ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira, dyan nga akong ginain.
6: DJX 500 highly recommended sa mga eksperto.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Ganito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
1: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
0: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko, nga, laon niya. Diba sa luya, jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
4: Di aray mong card, sir.
5: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
6: Pinoy Coop sa PHCCI.
5: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
6: Kano sa kakakuha sa imo?
5: Atong last month, imo?
6: Ay dungan-dungan tingali ta.
5: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
6: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamitong bayad, so okay yung kayo.
5: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
7: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
8: DJX 500.
9: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: All Day Request.
1: Kiss All Day Request, mga ka-Kiss on Kiss FM 449. Hi there sa tanang mga drivers na doon yan, ganang biyahe ka ng mga orasa. Yes, may hapon yung tanan niya. At itong mga frontliners, nga naka-duty ka ng mga orasa. And yes, sa may Unitap and Unit City, may papaminaw niyong tanan sa Novogene, sa W69 Sports Apparel, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, at to Maymay diya sa Barangay Manga. Thank you so much for tuning in. Will to Power, baby, I love your way. On Kiss FM, Kiss All Day Request.

0: request.
1: The new Kiss FM 102.3, 4:53 in the afternoon. Hi there to bro Roldan Maslog dia. Selamat guys pagpaminaw ni mo dia bro. And sa tara mga customer ni mo dia sa my kilid sa Angel's Burger na dia mga kakis. Si bro Roldan Maslog request a song Best of Me by David Foster, Olivia Newton-John. Kiss all day request mga kakis.

0: Mary, may ganun ka mo tunga oy sa tong class meeting ganina. Nga ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Mary, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Mary, ha? Wade ka makaibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh, Mary. Usay, pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mary, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mary?
0: Ikaw, Mary, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mary, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. O dawaton nila, Mary, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman nita og kapilian, Mary. Nandi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office?
0: Naapay yun, Mary, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa, Mary, sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Hindi na kinahanglan na mo na sa ilang buhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Pwede ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
0: Ito takot ya ina. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw. Adto ra po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawad ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isige pa na ilang balik-balik. Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang serbisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: I am
1: the new Kiss FM 102.3 is 5:23 in the afternoon, mga ka-Kiss. I do bro Raymond niya sa may panglaw di ay, and sa tara mga taga BNF Pro Sounds, sa mga cruising DJs.

Star Bus Transit. May papaminaw yung tanan and Kuya Bob. Happy listening ni Kuya Bob diha. And ni Harvey Pinales, shout out diri sa Mayakabak Dawis. Request kong song Total Eclipse of Heart. Yes, ato na i-play karon tataon mga kakisa. Diri lang sa Kiss FM. Salamat kayo sa tanang mga kakis na ito niya ka naminaw sa Kiss FM. Everyday gini sila naka-Kiss FM. And also, good afternoon sa tanan ng mga kakis na ito niya. Always naminaw sa Kiss FM. Here's something from... Yes, requesting song ni... Yes, sa tanang mga kakis na ito niya naminaw karon. Good morning sa tanang mga tagal... Good afternoon, yes, sa tanang mga tagal Los Angeles, California. Yes, Stevie Wonder, I request a song ni Rolly Bantugan of Los Angeles, California. Tuning in right now sa atong website, official website, www.kiss102fmbohol.com. 5:25 in the afternoon.

0: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
1: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
2: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints og sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inumo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula gyud buntag og tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations. Puno po na sila og nutrition. Puno sila og mga phytonutrients. Puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya siya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag mag-uliyak mga pinangga tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon. O niya, pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagkagabi, daghan ka imong ikaon. Nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag nakay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag-colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton. So, dapat magkaon ka o alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo kaya na sa kombinasyon, nindot na sa kombinasyon para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
2: Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimo ang isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kayo.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
2: nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium. Nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga. Lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitaw mawala ang mga pain. Mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili sa clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No 10 days himuon nimo na pinangga.
3: Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumar ra og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: diara imong card, sir.
1: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
2: Pinoy Coop sa PHCI.
1: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
2: Kanusa ka kakuha sa imo?
1: Atong last month, imo?
2: Ay dungan-dungan tingali ta.
1: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
2: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamitong bayad, so okay yung kayo.
1: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
0: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambu.

0: the ISIP event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, dirijo ko believe.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

Yes, yes, yes. Mga tuntak na sa Nasweb, alas 55 na mga kabisda. Alas na nga Domingo ang mag-uban-uban na sa dance. Sa bayan siya na sa buwan, siyempre sa Septiembre. Pas-pas kayong panahon. Mga atong pas-pason gudayon. Kuyong ikaw ninyo, karang buntaga. Pinas-pas ay ta. Joke niya mawala kalitwa. Pas-pasiko, be. That's the magic of my day. Ay, buntag, pangmatay na mo, ha? Alas 55 na. It's everybody crazy. Dahil lang sa itong paboritong numero 1 ang kinang. Dito niyo kasi 102.3 FM.

0: yes, kaya maraming buhaga kayo naman, no? Ang ito ang mga... Nabuhaga mga botel yari, ha? No? I mean, just kasi mabuhaga yun. Itong ibuhaga yun, said, ang sayo kaayo, ang mga ng greeting, syempre, because we are live sa FB page. Welcome sa ito ang programang BizDoc 102. Maraming jingo managbachi. Pero ang TL Lucky.
1: Aray ko.
0: And anyway, of course, my bunta ka rin saan. Dag mo na sa Dibong Halisahan, Visayas, Mindanao, and around the universe. Still in the Nikis 102.3 FM. Balls number one. Padayan ka, punta. Magkuhan-kuhan. Kay number one sa kanunay. At ang uba na ng itong numero ng number one. Para alas sa Domingo, ang BizDoc 102. Abaniko Ben. Aray. Good morning. Siyempre sa mga naka-BizDoc na, no? Sa ito ang programang BizDoc 102. Numero 1 na si Jonathan Abadingo. Shout out sa tanang mga parking attendant sa May City Square. Lagi na sa kinagupon nga si Jonathan Abadingo. Good morning time. From sunrise down. And also naman sa Estrobo family sa may Barangay Buoy. At sa Lumanto family. Good morning. And shout out ko na sa mga namino karon sa Upper Tagbuwan, Albor. Especially sa Iroy family, si Maribek Iroy. Siyempre naman sa mga Cebuano. Salamat kayo. You're welcome, being Cebuano. Bantag mga taga-tagbuwane.
2: Wahoo! Happy birthday!
0: Sige, birthday rin sa tagbuwane. Laban-laban lang to diyan, no? Para mga nag-birthday diyan, no? Anyway, of course, yes, sa mga nag-celebrate karoon, sa mga adlong na tawahan, mga anniversary, mga mansari, mga sari-sari. Itong mga nag-sorry, para balikan pa, mga madig, mga padi. Para bughaya. Many good morning po, siyempre. And shout out sa asawa nga Selena Bernaldez. O, isaduhan niya kaanak nga si Angel and Princess Bernaldez. Watching, siyempre, sa itong live. Listening from San Vicente, Tolosa, Leyte. Magbuto sa mga taga Leyte, di ano? Yes, watching sa itong FB live. Maraya lang sa itong pag-busdak, mga kabisdak. And shoutout ko na sa mga Abadingo family sa may Kogon, Porokochong. Ika ni Jonathan Abadingo. Shoutout po sa mga Dilingero family sa Kalapi o sa Kogon, Porokochong. Atong yon-chong-chong. Aray! Pagkasakit sa mga Bildong. May buta ka din siya pa-busdak lang sa mga sakit kay Lordy family sa may tip-tip. Yes! Ato nag-ibos. Dak, boss, dak is ako, best. Aram! Well, anyway, of course, salamat kayo ni Erwin Sage. Sa mga Sage family niya, aha. Yes, and also naman, shout out na diyan sa may Sipu Padoy, sila ni Flor Baron, Samuel Mitay, sa sila mga kasilinganan diyan sa may San Isidro, sa mga Baron family, maadyong buntagay ka ni Calvin Baron, maadyong bunchwat. Ay, namuslak na saan. Oh my God. Si J.J. Rose Nunez Toledo. Yes. Sa mga taga-tutulan ko na ni Adawis. Uncle Donnie Lopez. Reno Aguiz from Amy Toledo. Of Bagong Bayan. Yes, may Bagong Bayan Lupon. Salamat kayo, J.J. Rose Nunez Toledo. The vibe stays strong. Yes, smile ko na tayo ngayon si Amarly Rojas Ukit. Ana, and nag-smile. Ana, good, no? Why, andang ngisi sa kubin. Oo, sige. So, di ba mo mangisi? Panot bra sa mukha kayo sa'yo pakais ka buntagon. Bukal-bukal. Pabukal-bukal sa mga ini tubig, di ha? Dito buhagan. Aray! Salamat kay Emery Lee sa pag-remind nga mas mahal yung kung na dapat no sa sa'yo sa kabuntagon kaya delikado ka ayo aga imong pagmatan no gamugtok pa lang ka niya gahutok-hutok na wala bangungot na yun ang tanay everybody smiling good vibes only no ba sa mga tanga ng mga bagagwa yan no sige pang limugmug na play always feel like a celebration. Ano na, ikaw leva na na siya. Barang mawa ang mga unnecessary ingredients. Pabukali, pabukali na lang mga kababaan dyan, no? Kay buntag sa iyo na. Sige, pamusta ko. Ipasa na yung mensahe, no? Hello ni Adi G. Happy Sunday din. Shout out to my family, Links, family of Borgas and the Lucerne family. And my Dampas, my kiddos also, Lenny Rihanna Joy, Rowan Josh, and Izame, and to my beloved hubby, Jun de Lucerne. And of course, naman, belated happy birthday to my sister-in-law, Miriam de Lucerne. Good day. Oh, good morning, happy Sunday, and Judy Hahn, no? So, anyway, naman, laban-laban ng tagihapon, no? Ngayon, tak na alas 7:02 na mariay, mga kabizdak. Sa parayon taas ng programang Bizdak 102, dahil sa ito ang kinahang numero 1 sa inyohang pagpamina sa akong mga radio. Kung wala yung radio, kaya millennials, kung sa mga Gen Z na matakaroon, cellphone mo ay patugtuga. The Vibe. Unang inilaro po ng attic, no? Sige, open your page. FB page. And then, of course, open. Ito ang page, no? Sa New Kiss 102.3 FM. Pinka itong logo. Maraka pinka sa kong waet. Yes, laban lang ta. Ay, ito kumanan yung mga greetings. Sige na, ugban hang si Pagbusdak na, no? Yes, at yung ibusdak siyempre si Mary Jean Lupena. Hello to Annie McCoy Lupena, JM of the Jojo. Nagligaligad pa, something na minaw from Tutulan daw. It's good morning, kani Mary Jean Lupena. Hi, si Lord Saren. Saren, yung hi, Lord. Good morning, Lord. Kumusta ito ang tulog, Lord? Lamil pa. Yeah. Jimmy Rock budget ko pero tiil ko no lack him. Everybody's loving you. Jimmy Shaw sa mga live family Arana is home all the mingles sa Sanchez mahina family sa may photo ko na Maribel is down. Yeah, that's my son has said mother parts chicas drive. Tak na sira sa 7:04 na dito maglangan and standby for some commercials. Mga kabisdak. Yan lang sa itong paborito ng Beryl Kiss 102. Your Pals number 1. The new Kiss 102.3 FM. Maadyong bantag.

Rito Ned Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Nailako nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigay ko bilib no, sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3, no? Kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya na maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3, di rin ko believe!

0: kwento ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
1: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
0: Yan ang kwentong ka-Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bacteria Vira Era.
1: D-alpha to call for all vitamin E is the generic.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sami sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.

0: Tendo que zoar no dia 23 FM. Tá começando essa data, tinha até 50 na cabeça da Eli. Pra mim, que é uma das áreas que eu não sei se aqui não. Eu vou amar, não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu programa sei se eu não Sayang dako ni kanta ha mga badik mga badik. I like all my god. Yes. Ano tayong taas sa itong pagbosdak na musdak naman sa Dual Enemy. Good morning. Magpalaan ka po na sa itong pagbosdak sa ito ang mga naka komentaryo na sa itong comment section sa itong FB page. Well, live na live pa rin gihapon tayo sa itong The New Kids 102.3 FM. Yes, especially siyempre, of course, si Josephine Pagakibo at hello, good morning, Josephine. And also ni Edgar Alpe. Yes, good morning, Kids 102.3. Sa itong mga taga Bitaugan, Auntie Kiera. Listening from Pagadian City, good morning. If your world feels heavy tonight. Jamie Arbello Maarat, good morning sa Johnny Mono. And Maribel Victoria Baldon, hello Ceci. Good morning, I miss you so much. And also naman mayang buntag ni Musadi ha, Giovanni Roel Humawan. Sabi na sa mga taga Canada, oh, Canadaet Dampas, Canadaet Dampas. Sabi na sa mga inting family, hello to Medwin Inting, mayang buntag ni Mariah, no? And of course, shout out ko na siya. Yes, sa nagluto karon ang pamahal. Si Auntie S. Oh, hello, Auntie S. Luto ang sa kumbang. Pabukali sa kumbang. Aray! Hindi ka ni friends or kamo, yes. Kasi ang ating nga, still ang naging lang sa balay. Good morning, diyan ninyo, no? Labi na sa mga Arkamo family. Salamat kay friends. Celebration, chill lang siya. Overflowing kayo ang kasing-kasing ni friends. Salamat kay friends or kamo, ha? Salamat kayo sa pagpamina. Also naman ni Dodong Serna, yes. Sa mga Hardalist family ko, no? Adi sa mga parang Kilon, Loon, Bohol. Ang ni Erwin Dumay sa Malayo Norte, Cortez, Bohol. Good morning. Also naman ni Dodong Serna, once again, salamat kay Don. Salamat po yung mga taga Biki, Bohol Quality Meetup Sections. Sa sales clerk, ug sa kauban nga supervisor, nga si Joy Palomeras. Si Christina Mana, good morning ka ni Dodong Serna. Pag-uwi nating pasalamat siyempre sa ato ang nagpalayo sa itong programang Bisdak. Nagpalayo nga punta sa ato ang pagpamina. Dali siya nga mag-budget sa inyong mga radio. Yes, sa inyong mga telepono. Mga cellphone. Pleasure is mine, friends are kama. Why undone? Salamat kay friend. Anyway, of course, salamat kay kayo once again for the nice skin to Bohol Glue Shop. It's located on my second upper ground floor. It's my Alta Cita Mall. And hello there to the Alaba family. For the minimum nice Alaba ang atang siya, ang owner proprietor. It's the nice skin to Bohol Glue Shop. Atong most trusted that is the Islas of Bohol, especially that is such a dance attack bilangan. Ang nice skin to Bohol Glue Shop. Ano ba yung mga nagproblema sa ilang mga kasing-kasing? Sorry. Kasing-kasing sa mga balay, mga problema na sa uban pa rin sa ilang mga panimalay, sa mga butang, mga naka-damage na. Of course, syempre naman yung atong Kogan commercial. Nag-iapon kanunay. Of course. Ang mga branches all over the city. And Chevron, hello, the eyes. Limpson's Hardware. And hinaan, himutang diyan sa mga Jawabas Terminal. Sa mga Lim Family Special and Sir Jeff Lim. Maang buntag, sir. Dukduka sa kubang. Sarap ang mga guwabang kumpliyado diyan sa mga Southern Commercial. Maang buntag niyan tanan diyan. The vibe stays strong. Hello there, of course, yeah, for the my Hollis family, of course. Why you undone? Sir Vine Vine, my master, Hollis.
1: vanilla is straight from the heart.
0: Thank you very much. Every moment we got. And of course, naman, sa katong kalabis sa batikan ng bayan. Prince the Island. Prince the Galid. Plang Plang Rinka. And buntag sa mga Rinka family. And good morning din. Shout out. Yeah, sa may Del Pilar family. Sa may boy. Nga always the Mino. Sa Kiss 102.3 FM. You can help us chicharoy. Ang kagong kumaglamian kay nga chicharoy. Feel so light. Smile and singing. Ub-uba sa ako, Ben. Guys, alam niyo na yari jinga barak bonji. Ito lang sa tapabarit ng kinam numero ng Kiss 102.3 FM. Friend mo, Vava. And of course, Paul's number one. Machong buntag. And shout out to you, of course, naman, syempre. Sa Bolanos, Mini Mart. Yes. Sa may Acha Sandy. Also naman sa kanin mong tao. Sa Pogs. Stay strong. Hey, your hands now side to side. Ilang compound, yan, no? Sa may ibang is compound. And once again, magpasalamat tayo ko syempre sa mga panghitsabo, of course. I would like to say thank you so much. And daghan kayong salamat sa mga panghitsabo, no? Sa mga hosting ni Ara Jane. So anyway, mag-una na ito sa Exaltacion. Happy, happy fiance belated. Syempre dyan sa may Poblacion Maribohok. Yes, parang kayo Exaltacion. Salamat ka ayo. Sa pag-imbitar, of course. From the stage sa mga ungo dong. And speaking of Ungo Dolls, I'll be missing Indai Iring and also naman to Maricene and to Wins, yes, to Indai Wednesday. They'll be leaving for Luzon because they are gonna conquer Palawan. Anyway, of course, kabilang lang kapat si Ate Jing Maragbaji ngayong inahan sa kanon ay Panava. Tabangas ako, Ben. Ay! Sorry. Anyway, of course, salamat kaayo sa Exaltacion, barangay Exaltacion, sa Exaltacion Chapel. And also naman, salamat po kaayo, of course, Altruist Group of Companies, sa ilahang sa very successful na night market. At sabi dito sa may Fixed Right Panglao. Thank you very much sa Richelle Mutia, sa mga staff to the high sa AGC. And of course, salamat ka ayo pa. Of course. Yes, and congratulations, di ay, syempre, no? Sa a newlywed couple I just like hosted, which is my Vilnia Alzun. Of course, official, yes. Makas family. Thank you very much, of course. Congratulations to the both of you. And if for anything else, salamat kaayos na mga nangato dito sa my Seafront Comedy Bar and Seafront Grill and Restaurant by the Bay. Yes, and Friday and Saturday. Every Wednesday, of course, to Friday, we have our acoustic night and a primetime comedy show on a Saturday. And then happy birthday na rin nila itak. The vibe stays strong. Laban. And of course, this is Ate Jigabi. Yes, happy, happy birthday. Here's for you, Mom Mary Grace Paris Arabella. Yeah. Happy, happy birthday to Mom Mary Grace Paris Arabella. It happened, of course, just sa iyong poolside party gabi. It's sa my Anisla Corellia. Sa mga taga-Anisla, kumadyong buntag niya dihan, no? Labi na sa mga nakadlaw na na ganoog, binagdok, bagdok, sa nayosay, kabad-kaba dito sa poolside. Sa my Arabejo mansion. No. Anyway, to Attorney Antonio Arabejo, thank you very much. And also naman to ever gorgeous, she just turned, of course, her golden energy high birthday. Yes. 50th birthday last night. Yes, to the very radiant and gorgeous and very co-op as always. Happy, happy birthday once again to Mary Grace Perez Arabejo. And of course, naman syempre sa mga anak na mga guwafu. Ako ni mabundak na ako. Ayan na pa din magpa-shoutout. So anyway, of course, salamat kayo, ha? Of course, ni Jello, ni Tony Boy, and also naman ni Adre. Ayan. Ang kayo mga baby boys gabi, no? Ang high five. Oh, the basketball player. My God. Nakaingon, jugog, hingbaga akong wae. Ana, mana? Ay! Oh, lagi niya. Okay, sige na. Ito na yung shoutout. Hello, the I to Andre James. And shoutout, galing-lanog ka din sa Buoy. Hello sa mga taga-Buoy. Mag-hire po kasi akong ex. Ay! Yes, akong ex, wise day. If your world feels heavy
2: tonight, Labadya! Bright.
0: O sa'yo, rabat sa Bright nga ex, sabi na kong giingon, ikaw, vavansay ka lang, ha? Pabukalan ta ka ron. O di ba ko pilingon, din naman man na eh. I left my heart in Bukhoy. Char! Okay, sige, panahin niya. Salamat ka kayo, ha, Andre James. Yes. Sa mga na may nari sa may barangay Bukhoy, Tagbilaran. And good morning to Ipoh, Siyempre, and shout out sa Upper Santo Niño, Dao. Sa Manggahan. Ay, Manggahan sa Cobain. Sa Manggahan Group, always na Mino. Salamat kayo, Lenny Binangbang. Tak na sa nasa, dalas 8 on and off. Padayan tang, Mino. Sa itong kinaham, programang Bistak 102. Nagalagad. Nagpatog-tog ka ninyo. Sasa yun sa Adlong Domingo. Hello, the IH. This is Heidi Cabanillas. And of course, belated happy fiesta. Yes, this is my Exalted Juan. Sa my Libertad Baclayon. Thank you very much once again sa Cabanillas and to the Naret family. Sa my Libertad Baclayon. Thank you so much. Ayan, this is Heidi. Agnia, Tatay Arvin, and just this roof and the ribs. Ayan, and to your family. Thank you so much. Alas, otsa dan. Macho bunta.